0: tadi.
1: Kare-kare, Bu. Karibuni wazee.
0: Karibu hapa na
1: karibu wakilia.
0: Hatuwezi kusalimiana.
1: Karibu wakilia kwanza.
0: Na hiyo hii siku.
2: Uko
0: tuna huko pale.
1: Okay. Baba ingia mnyumba.
0: Hapana, hapana.
1: Machumba ziko. Machumba ziko tayari. Machumba ziko karibuni.
0: Oh, sunana. Ya, usijali, yani usijali. Tunatafuta mwenyezi hii hotel ama shera. Tuko na maongezi na yeye.
1: Uko na maongezi na mwenyezi hii.
0: Mwenyezi hotel ama shera.
1: Ambo?
0: Ndiyo.
1: Ah. Mimi ndio naweza kuwa tu responsible wao hii wakati kwa.
0: Okay.